wa ha re le bo wena ngwana mmameri wa 011 o setse metsotso e supileng pele papa di fitla pele ha mana mkelele ke a mona le yena o thutse tu ka nnete go thutse go thutse e ka ga se mothusi wa mokwetlisa ha ona matanga ka ye me a re sheba he ngwana mme e tla rawa ke yena tebo mokwena ka kwano he ha re bona tebo mokwena o wa checha o khutlela morrawo o tla atamela a kwala mahlo tebsa ngwana o tla tla ho yona tebo mokwena a ikhurwela a ralala le tjantja.

0: mo fapanya lipula tebo mokwena bela antle e ka mani ya ka lutunga le lituna sibatibane sa leba ka lutuna la ne le le sa different na
1: penalty e botse first man ka le sefogana la ga tebo go mokwena e go mera bona ena mo swara dino e a ya thukwela go metebo go mokwena a eno sha ka thuku yengwe e go melo sogana la maseko ke man of the match ya ka first man mo papadinye e o tloga a ralukile ga botse a ralukile papadie e le gore e utshile mo matsogong e go mose o sera gore 1 naga ya zechia na 1 naga ya Africa Borwa
0: 1-1 bafana bafana ka nnete tshepo jwale e ntse ba teng gore Africa Borwa e kana ya hapa papadi tshepo e ba teng gore Africa Borwa a papading e latelang ga e ka tlhola jwalo naga ya South Korea papadi e saletswe ke metsotso e mehlano gore e tle fitlhe e pheletsong ya kena Czech Republic ka bolo ke ba ba ntse ba tamela di 18 tsa Africa Borwa mme ba ntsha hampe ya ba bolo e tswelang ka ntle e tla agela jwalo ke Africa Borwa ga re bone Africa Borwa e tla sebetsa jwang provot ke ena ntsha ditseng bolo ka ntle ka se nnageng yena ya Czech Republic banna ka ba ka bona bo mamajoya ka bona bo machaka ne ntse ke sa ba bone na kona ka o fela ga ke so bone le bottom seela go gang fela ande o teng dipapadi tseno mamedi wa tshebeletso ya 011 Africa Borwa e tla jwalo ka bolo ga re bone ka mane ka lepheong le letsheyadi ke ena ka mane o primodiba ka mogaolo sebelebele o ke ene ngwana mme ga ke a bona go tswile mang banna ka mogaolo sebelebele o sa tswa keng
1: le nna ka bona first man gore go tswile moampe ke lebeletse re go tswa Khuliso Motau e fela Khuliso Motau re ya mmona ke ola o sa le gona ka molala tlhakoreng la right re tla tlhokomela gore ana ka ba lesegona le la ga sebelebele le tsenetse moampe first man
0: re tla tlhokomela re tla tlhokomela ngwana mme gore na ebe o kenetse manga one bafana bafana one Czechia Czech Republic ka pasi kwa Slovakia Khuliso Motau anka bolo a ineletsa ka mane mohlakana wa bana wa ngwana sa isi ba ntse ba mogotumetsa gore a tla wekwano ke tla leka o sheba ka hotle bohle gore na ke sebapadi sefeng se tswileng

0: 101 oh. Radio. The pulse of Josie.
1: Esa moya oinwele. Moya oinwele tewa. Tewela horona. Relebato balefati. Moya hauko tewe. Wahoto. Moya walerato. Moya wabopelo. Moya wa kutlwisiso le mamello. Moya wa nnete. Moya wa bophelo bo sa feleng. Re le batho ba lefatshe ha re phedisana, re phela hantle ka kutlwisiso le lerato le mosa le mohau. Ha re phela ka lethabo. Jesu Kriste o a rata. A re phela ka lethabo, re phela ka kutlwano, re phela ka nyakallo. Ke seo Modimo a se batlang. Rona re tlamehile re phele ka lethabo, re phele ka nyakallo, re phele ka kgutso, re phele ka kutlwano, re phele ka tlhomphano. Re batho ba lefatshe, re tlamehile re tsebe. Bophelo ba rona re bofuwe ke Kriste Ramasedi. Ke ena re fileng bophelo bona. Ke ena e ntseng dintho re di etsahale. Jesu Kriste o re utlwela bohloko bosibu le motsheare. O batla ho bona rona re utlwana, re kopana, re bontshana mabaka. Ha re kopane, re bontshana mabaka. Ho keke hwa ba le letho le lebe. Le ka kenang dipakeng tsa rona. Ha fela re na le lerato, re na le lethabo, re na le tshabo ya Modimo. Re tlamehile re tshabe Modimo. Ntho ya pele e re tlamehileng re etse ke ho tshaba Modimo. Ke bona bohlale ba pele bo re tlamehileng re be le bona. Bohlale ba pele ke ho tshaba Modimo. Ho tseba tsohle o di nehelle yena. Ke ena fela ya tsebang tsa bophelo ba rona. Wena o le motho wa lefatshe ha o tsebe letho. Wena o le motho wa lefatshe le re phelang ho lona ha o tsebe letho ebile ha o bone letho. Empa Jesu Kriste ke ena ya bonang ebile ke ena ya tsebang. O ka etsa eng kapa eng o batlang ho etsa. Empa Jesu Kriste ke ena ya bonang ebile nya re bontshang ditsela tsa rona. Ntho nngwe le nngwe e etsahalang lefatsheng, re tlamehile re etse ka lerato le mosa wa Modimo. Jesu Kriste ke ena qalo le qetello, qhobosiane ya bophelo. Ya tsebang ntho nngwe le nngwe, ha hona mang kapa mang ya tsebang eng kapa eng ka ntle le Jesu Kriste. Jesu Kriste ke motsebi wa dintho tsohle. Jesu Kriste wa bona tseo rona re sa di boneng. Jesu Kriste o tseba tseo rona re sa kgoneng ho di tseba. Jesu Kriste o tseba mahlakore ohle a tsela tsa rona. Ke ka hoo e leng yena ya re etang pele ditseleng tsa rona. Boholo ba taba ke ho hlokomela Jesu Kriste. Boholo ba taba ke ho rata dintho tseo Jesu Kriste re fileng tsona. Re tlamehile re mo hlokomele. Re utlwe seo a re bolellang sona. Jesu Kriste ke yena qalo le qetello. Ke ena ya re etang pele ka dinako tsohle. Ke ena ya re bontshang tseo rona re hlokang ho di bona. Jesu Kriste ke ena ya etsang hore dintho di be bobebe bophelong ba rona. Jesu Kriste o rata ha rona re na le yena ka dinako tsohle. Jesu Kriste o bona rona re eme pela hae. O batla ho bona rona re etsa tseo di tshwanetseng hore di etsahale. Jesu Kriste o re bolokile. Le letsatsing la kajeno e santsane le yena. Maobane maobane ne ntse le yena. Le letsatsing lena e santsane le yena Jesu Kriste. Qalo le qetello qhobosiane ya bophelo. Motsebi wa dintho tsohle lefatsheng le re leng ho lona. Wena ngwaneso mo leng teng letsatsing lena la kajeno tseba hore Jesu Kriste ke yena fela. Ha ona e mong ka ntle le yena. Jesu Kriste ke motsebi wa dintho tsohle lefatsheng ka bophara. Jesu Kriste ke ena ya bonang tse sa bonahaleng. Jesu Kriste ke yena ya tsebang tse sa tsejweng ke motho. Nna le wena tsatsing lena la kajeno ha re iphuthe re itukise mo re ileng ra senyetsana teng ha re lokise mabaka a rona. Mme re tegutle gape re be le lerato re ratane re phele ka lerato. Jesu Kriste o batla rona re phela ka lerato. Jesu Kriste o batla go bona rona re nyakalla, re dula re nyakalletse. Jesu Kriste o batla go bona rona re le bana ba hae. A re ikopanyeng gaufinyana le Jesu Kriste. Ga re etseng dintho tse Jesu Kriste a batlang gore rona re di etse. Ga re fe Jesu Kriste tsebe ya go mamela mme re etse tseo a batlang gore re se etse. Ka nako yeo Jesu Kriste a batlang re etse dintho tsa rona ka teng. Bongata ba batho lefatsheng le re leng go lona. Ga bana nako ya go mamela Jesu Kriste. Ga bana nako ya go ikokobetsa pela Jesu Kriste. Mme tsatsing lena ke a go kgothatsa ngwaneso ikatametse gaufinyana le Jesu Kriste. O re Jesu Kriste a o thuse dinthong tse ngata. Jesu Kriste a o etsetse dinthong tse ngata. Dingata dintho tse o di tlhokang bophelong ba gago. Dingata dintho tse o di batlang go di tseba bophelong ba gago. Empa fela ka lebaka la gobane Jesu Kriste o hole le wena, ga o finyana le ena, o dula o le hole le ena. Ga se ga bobebe mo ka bonang dintho di etsagala. Jesu Kriste a etsa dintho goba wena o bona Jesu Kriste a o etsetsa dintho ga fela o le hole. What you should do is need to come close to God, and God, he will be the one who's going to help you in your own things. Hona le dintho tse dintso di hlokang, o hloka Jesu Kriste. Koloi tsamaya ka mafura. Ha o sena gese koloi ke ke ya tsamaya. Le wena o hloka matla, hore Modimo a o fe matla, a o tshireletse, a o fe seikokotlelo, hobane seikokotlelo sa hao ke Modimo. Ntle le Modimo ke ke wa tsamaya hantle o tla kgathala tseleng. Dintho tse ngata o ke ke wa di kgona ha fela Modimo a le siko pela gago. Empa tsatsing lena re kgothaletsa ngwaneso re atamela gaufinyana le Modimo e be yena ya o tsamaisang ditseleng tsa gago. Mohlomong tsatsing lena go na le mathata ao o a lebaneng goba o lebaneng le ona. Tsatsing lena o batla go bona gore na dintho di ka etsagala na. Jesu Kriste re mphe nako ke o etsetse tsona ntho tsena. E re ga o se o utlwa gore go thata go wena, mpitse. Mpitse ke tle ke utlwe mme ke tla o jwentsha tseo dipatueng tse wena o kekeng wa ba wa di tseba. Jesu Kriste tsatsing lena moratuwa wa ka o batla gore o ikatametse pela gae. O jwentshe yena fela, o bue le yena fela, lela go yena. Ke kere ga ke bua le batho ke re, go lela go a thusa. Go tswa fela gore na o lela go mang ka nako mang. Go lela gona go a thusa. Na o lela go mang ka nako mang. Go na le batho bao o tlhokang go lela go bona. Go na le motho yeo o tlhokang go ya go yena. Go na le motho yeo o mmatlang bophelong ba gago. Batla fela motho enwa a tle a o thuse. O keke wa ikgona wena ga o le mong. O keke wa etsa letho ga o le mong. Di teng dintho tse ka o hlolang. O batla motho ya ka o thusang. Wena fela bophelong ba gago o hloka motho. O hloka motho ya ka atamelang pela gago. O hloka motho yo ka buang le ena. O hloka motho yo o ka mo sebelang mathata ao o tobaneng le ona. O hloka motho ya ka buisanang le wena. O hloka motho ya ka o bontshang ditsela tsa nnete tsa bophelo. O keke wa ikgona ga o le mong. O hloka motho ya ka mamelang ditaba tsa gago. Ya ka mamelang dilo tsa gago. Ya ka mamelang mathata a gago. O hloka motho. O hloka motho ya ka o mamelang ga o lla. O hloka motho ya ka reng ha wena o bua se se itseng. Motho enwa a o mamele. O hloka fela motho a tla o mamelang. E seng motho a tla reng ha o bua o ntsha leqeba la hao modu, o ntsha leqeba la hao. A ba ntsha la hae le pitlileng. Koo o qetelo se o bona gore la hao ka nnete ha e sa le letho. O batla fela motho a tla o mamela. ona le room ye o e hlokang o hloka room e empty e reng ha o kena ho yena room ena o ko lle o rotise di gapha o lle o le mong o hloka fela room ye o ka reng ha o kene ho yona o bua mathata hao o utlwa hale ho be le motho ya reng ngwane so ke utlwile ke a utlwa ke na le wena ha o batle letho wa tseba hona le ntho engwe ke enana hona le hore ha ke llela ho wena ha ke re mphe tjhelete ha ke re mphe madulo ha ke re mphe ke batla fela hore o mphe tsebe ko bolelle taba tsena tseng di nkgathatsang mme wena ho bolella ho ho bua ha ka le wena fela ntho eno e lokolla pelo ya ka bane fela ke bua le wena ke batla fela tsebe yena mphe tsebe ke bua le wena ke bua le motho ya mmametseng ke se ke ka bua le motho a sa mmamelang ha ke bua le motho a mmametse ntho nngwe le nngwe e leng khona ha ke ntshetsa motho nyana le tsebe ya utlwang sello saka empa ha e ka re o lla motho e mong a ba lla o feta wena o qetella o so bona hantle ka nnete o hloka motho a ka o mamelang le o tlowa pela ha e mono ha wa etsa phoso ha o ka tlowa pela motho eno ho na le ntho ena ya hore motho o mo bolella seo se utlwisang bohloko le yena ba o bolella se utlwisang yena bohloko ha o mamela motho eno o tshwana le ka ka ha o bua o emisa letsoho motho le yena ba emisa letsoho o ntse o bua o sa emisitse letsoho ko re nthwena o e buang yena ha ena kelello ho hang o tlamehile a o fetsebe o bue o qete o se ka re ha ke ntse ke bua bo so emisitse letsoho wa ndisturba ha ke

wa ha re le bo wena ngwana mmameri wa 011 o setse metsotso e supileng pele papa di fitla pele ha mana mkelele ke a mona le yena o thutse tu ka nnete go thutse go thutse e ka ga se mothusi wa mokwetlisa ha ona tsanga ka ye me a re sheba he ngwana mme e tla rawa ke yena tebo mokwena ka kwano he ha re bona tebo mokwena o wa checha o khutlela morrawo o tla atamela a kwala mahlo tebsa ngwana o tla tla ho yona tebo mokwena a ikhurwela a ralala le tjantja.

0: Amo fapanya lipula tebo mokwena ba antle e ka mani ya ka lutunga le lituna sibatibane sa le ba ka lutuna la ne le le sadi ferentena
1: penalty e botse first man ka le sogana la ga tebo go mokwena e go mera bona ena mo swara dino e a ya thukwela go metebo go mokwena a eno sha ka thuku yengwe e go melo sogana la maseko ke man of the match ya ka first man mo paparinye o tloga a ralukile ga botse a ralukile paparinye e le gore a utshile mo matsogong e go mose o sera gore one naga ya zechia na one naga ya Africa borwa
0: one one bafana bafana ka nnete tshepo jwale e ntse ba teng gore Africa borwa e kana ya hapa papadi tshepo e ba teng gore Africa borwa papadi e latelang ha e ka hlola jwalo naga ya South Korea papadi e saletswe ke metsotso e mehlano gore e tle fitlhe pheletsong ya kena Czech Republic ka bolo ke ba ba ntse ba tamela di 18 tsa Africa borwa mme ba ntsha hampe ya ba bolo e tswelang ka ntle e tla agela jwalo ke Africa borwa ha re bone Africa borwa tla sebetsa jwang provota ke ena ntsha ditseng bolo ka ntle ka se nna yena ya Czech Republic bana ka ba ka bona bo mama joya ka bona bo machaka ne ntse ke sa ba bone na kona ka ofela ha ke so bone le bottom seal ho hamfela ene o teng dipapadi tsenu mameli wa sebeletso ya 011 Africa borwa e tla jwalo ka bolo ha re bone ka mane ka le pion le letsiari ke ena ka mane o primo diba ka mogolo sebelebele o ke ene ngwana mme ha ke a bona ho tswile mang bana ka mogolo sebelebele o sa tswa ke
1: le nna ka bona first man gore go tswile moambe ke lebeletse re go tswa Khuliso Motau e fela Khuliso Motau re a mmona ke ola o sa le gona ka molala tlhakoreng la right re tla tlhokomela gore ana ka ba lesegona le la ka sebelebele le tsenetse moambe first man
0: re tla hlokomela ngwana mme hore na ebe o kenetse manga wana bafana bafana wana Czechia Czech Republic ka pasi kwa Slovakia Khuliso Motau anka bolo a ineletsa ka mane mhlakana wa bana wa ngwana sa isi bantse ba mogotumetsa hore a tla we kwano ke tla le ka o sheba ka hotle hore na ke se bapadise finga se tswilenga

wa hare le bue wena ngwana mmamedi wa 011 o setse metsotso e supileng pele papa di fitlha pele ma lamkhelele ke a mmona le ena o thotse tu ka nnete ko o thotse o thotse e ka ga se mothusi wa mokwetlisa ga ona batlanga ka ye mme a re sheba he ngwana mme e tla rawa ke ena Tebo Mokoena ka kwano he ha re bona Tebo Mokoena o wa checha o gutlela morrabo o tla atamela a kwala mahlo tebsa ngwana o tla tla ho yona Tebo Mokoena a e gorwela a ralala le tjantja.

0: amo fapanya lipula tebo mokwena ba antle kamani ka lutunga le lituna sibatibane sale ba ka lutuna la ne le sa different na
1: penalty e botse first man ka le sogona la ga tebo go mokwena e go mera bona ena mo swara dino a ya thukwela go metebo go mokwena a eno sha ka thuku yengwe e go mele sogona la maseko ke man of the match ya ka first man mo paparinye o tloga a ralukile ga botse a ralukile paparinye e le gore e utjule mo matsogong e go mo seo sera gore one naga ya zechia na one naga ya Africa borwa
0: one one bafana bafana ka nete tshepo jwale entse ba tenga hore Africa borwa e kana ya hapa papari tshepo e ba teng hore Africa borwa papading e latelang ha e ka hlola jwalo naga ya South Korea papadi e saletswe ke metsotso e mehlano hore e tle fitlhe pheletsong ya kena Czech Republic ka bolo ke ba ba ntse ba tamela di 18 tsa Africa borwa mme ba ntsha hampe ya ba bolo e tswelang ka ntle e tla agela jwalo ke Africa borwa ha re bone Africa borwa e tla sebetsa jwang provot ke ena ntsha ditseng bolo ka ntle ka se nna e nyena ya Czech Republic banna ka ba ka bona bo mamajoya ka bona bo macha ka ne ntse ke sa ba bone na kona ka ofela ha ke so bone le bottom seala ho hamfela ene o teng dipapadi tsenu mamedi wa tsebeletso ya 011 Africa borwa e tla jwalo ka bolo ha re bone ka mane ka le pion le letsiari ke ena ka mane o primudiba e ka mogolo sebelebele o ke ene ngwana mme e ha ke a bona ho tswile mang bana e ka mogolo sebelebele o sa tswa ke
1: le nna ka bona first man gore go tswile mang be ke lebeletse re go tswa Khuliso Motau e fela Khuliso Motau re a mmona ke ola o sa le gona ka molala tlhakoreng la right re tla tlhokomela gore ana ka ba le sogona le la ga sebelebele le tsenetse mang first man
0: a ke le re tla
1: tlhokomela
0: re tla tlhokomela re tla tlhokomela ngwana mme ho rena e be o kenetse manga one bafana bafana one Czech Republic ka pasi kwa Slovakia Khuliso Motau ka bolo a ineletsa ka mane mhlakana wa bana wa ngwana sa isi ba ntse ba mogotumetsa ho re atla we kwano ke tla le ka o sheba ka hotle hohle ho rena ke se bapadise finger se tswileng

0: Amo fapanya lipula tebo mukwena ba anche e kamani ya ka lutunga le lituna sibatibana saliba ka lutuna la ne le le sadi ferentena
1: penalty e botsi first man ka le sogana la ga tebo go mukwena e go mera bona ena mo swara dino e a ya thukwela go metebo go mukwena a eno sha ka thuku yengwe e go mele sogana la maseko ke man of the match ya ka first man mo paparinye e o tloga a ralukile ga botsi a ralukile papadi e le gore a utshile mo matsogong e go mo seo sera gore one naga ya Zechia na one naga ya Africa bona
0: one one bafana bafana ka nnete tshepo jwale e ntse ba teng gore Africa borwa e kana ya hapa papadi tshepo e ba teng gore Africa borwa papadi e latelang ha e ka hlola jwalo naga ya South Korea papadi e saletswe ke metsotso e mehlano gore e tle fitlhe pheletsong ya kena Czech Republic ka bolo ke ba ba ntse ba tamela di 18 tsa Afrika Borwa me ba ntse hampe ya ba bolo e tswelang ka ntle e tla agela jwalo ke Afrika Borwa ha re bone Afrika Borwa e tla sebetsa jwang provota ke nna ntse di tsa bolo ka ntle ka se nna henye na ya Czech Republic ba nna ka ba ka bona bo mama joya ka bona bo machaka ne ntse ke sa ba bone na kona ka ofela ha ke so bone le bottom sila ho hamfela ene o teng di papadi tsenu mameli wa tsebeletso ya 011 Afrika Borwa e tla jwalo ka bolo ha re bone ka mane ka le pion le le tsiari ke nna ka mane o primudiba ka mogolo sepelebele o ke ene ngwana mme ha ke a bona ho tswile mang bana ka mogolo sepelebele o sa tswa ke
1: le nna ka bona first man gore go tswile mang be ke lebeletse re go tswa khuliso modau e fela khuliso modau re ya mona ke yola o sa le gona ka mola letla gore la right re tla hlokomela gore ana ka ba le sogana le la ga sepelebele le tsenetse mang first man
0: ha ke se
1: Retla hlokomela
0: ngwana mme hore na ebe o kenetse manga wana bafana bafana wana Czechia Czech Republic ka pasi kwa Slovakia kuliso mutawe anka bolo a ineletsa ka mane mhlangana wa bana wa ngwana sa isi bantse ba mogotumetsa bantse ba mogotumetsa hore a tlawe kwano ke tla le ka o sheba ka hotle hotle hore na ke se bapadise finger se tswileng

wa ha re le bo wena ngwana mmameri wa 011 o setse metsotso e supileng pele papa di fitla pele ha mala mkelele ke a mona le yena o thutse tu ka nnete go thutse go thutse e ka ga se mothusi wa mokwetlisa ha ona botanga ka ye me a re sheba he ngwana mme e tla rawa ke ena tebo mokwena ka kwano he ha re bona tebo mokwena o wa checha o khutlela morrawo o tla atamela a kwala mahlo tebsa ngwana o tla tla ho yona tebo mokwena a e khurwela a ralala le tjantja.

0: Amo fapanya lipula tebo mukwena ba anche e kamani ya ka lutunga le lituna sibatibane saliba ka lutuna la ne le le sadi ferentena
1: penalty e botsi first man ka le sogana la ga tebo go mukwena e go mera bona ena mo swara dino e a ya thukwela go metebo go mukwena a eno sha ka thuku yengwe e go mele sogana la maseko ke man of the match ya ka first man mo paparinye e o tloga a ralukile ga botsi a ralukile papadi e le gore a utshile mo matsogong e go mo seo sera gore one naga ya Zechia na one naga ya Africa bona
0: one one bafana bafana ka nnete tshepo jwale e ntse ba teng gore Africa borwa e kana ya hapa papadi tshepo e ba teng gore Africa borwa papadi e latelang ha e ka hlola jwalo naga ya South Korea papadi e saletswe ke metsotso e mehlano gore e tle fitlhe pheletsong ya kena Czech Republic ka bolo ke ba ba ntse ba tamela di 18 tsa Afrika Borwa me ba ntsha hampe ya ba bolo e tswelang ka ntle e tla agela jwalo ke Afrika Borwa ha re bone Afrika Borwa e tla sebetsa jwang provota ke nna ntsha ditse bolo ka ntle ka se nna henyena ya Czech Republic ba nna ka ba ka bona bo mama joya ka bona bo machaka nentse ke sa ba bone na kona ka ofela ha ke so bone le bottom sila ho hamfela ene o teng dipapadi tsenu mameli wa tsebeletso ya 011 Afrika Borwa e tla jwalo ka bolo ha re bone ka mane ka le pion le le tsiari ke nna ka mane o primo diba ka mogolo sepelebele o ke ene ngwana mme ha ke a bona ho tswile mang bana ka mogolo sepelebele o sa tswa ke
1: le nna ka bona first man gore go tswile mang be ke lebeletse re go tswa khuliso modau e fela khuliso modau re ya mona ke yola o sa le gona ka mola letla gore la right re tla hlokomela gore ana ka bala sogona le la ga sepelebele le tsenetse mang first man
0: ha ke se
1: Retla hlokomela
0: ngwana mme hore na ebe o kenetse manga wana bafana bafana wana Czechia Czech Republic ka pasi kwa Slovakia kuliso mutawe anka bolo a ineletsa ka mane mhlangana wa bana wa ngwana sa isi bantse ba mogotumetsa bantse ba mogotumetsa hore a tlawe kwano ke tla le ka o sheba ka hotle hotle hore na ke se bapadise finger se tswileng